0: te ahi ahi te nei mai hoka hoa ik tau hoki roi lunga tatu a ala leo te nei lunga te pimpimento lang e tala ta no ma kira lau ik tatu ki e talu hia ya kongi ik tatu ma hoka hoa ingo hia mai hoki ni hoka maram rong peko ni a heo heo ninga a walo te tulanga i na ate kenga hoka iloto i hoale hoka te nuku hoka te malo ke te ko long ta tukna viking o te tu te nei
1: malonia te roa ko ta la hi hi te nei ko na tau hanga ka mata mo te polo kalame i lo i longa o te nga ka tu lo ko paku mai ki la lo i tau hanga lima valu a nga ki te ono hulu tau hanga e hei e la hau mea e hoi ka hoi ku au hi e ko tau hanga lima valu ma te lima iwa e maua tau anō hoki pē la ho atu te peke tēnei poko te ahi huinga o te polakalame ho pitoa tēnei o te ilo ilonga o te ngā kau tu lou o te mea tau o hoki e takilua tau heanga ma maua tau anō atu te ahi huinga tēnei ke e pālawa ki te hitu lima tau heanga o tō matua ilo ilonga o te ngā kau e wawe ilo ai ma tangi ai te tau ale tēnei ko te kā nehea ma e wawe tonga hiti ai hoki e he tu tōngia ka e wawe ma hai ngohie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ei nā ola. Ka hai mau tau peke tēnei, mo te awi whina tēnei, oi hoai loa ma hoka tino.
2: E tau hai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka hea launga e hili te lelei. Ka hai tau kilanga ko heoli egi mātou nā tū la hono, pe ka hai hoki ko hui e tuku alo ke mai heo hai tionga. Te alohane mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ona tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint at pmn.co.nz. Pe laho ke mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ona o tahi, manu keau iau kilani. E ke mai hoki o ilong heako te Broadcasting Standards Authority, te o valu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu i ahe o ngā lue mai te ahe o te hoka hea launga e te tau ke tuku i hoai tau hoai ti o ngā aloa kia.
1: Ma tua haka mana tunga huai ho lele. Tu lo mua e velava e heo na huai ho maali e ni. Ko he haka mana tu lahi mo he tamaki ki ngā lue ngā lele. Mo nā tui o te tau marulu e ahui ai ma te tui o te hulu. Hea kili nei loa heo a vanoa. E ke maua i te bookmyvaccine.nz pe ko tau ho mai mahani.
3: PMN Tokelau.
0: Vei ana tā kua ki te tūlanga i nā matangi mana uanga nei hoko he ngai ma te lau mua Wellingtoni. Pori rua ko Hart Valley ma Nelson. Nā konga i e nai te lotonunga o Nihuila. I nā hoko tūna nake tunei. Ma he taimi hu tēnei e te kila ki tātou ki ni he heo heo ani ngata tāwai ma mohai hoki ke ono lahi kai ki e ki ni alawa ni hoka he tonu kua paki te tūlanga i nā nohono honga. Mai he hoki la ki te tūlanga i nā matangi e nei heo ve e lahi paki ai te lahinga na na atonga hale ni na apa ya to na hale pe ko ni aglo ni me ke un hoka malu ai te te ko malu malu to hale a e te taulo na ke lo kale na itu ye na e ko lo hoke to la hini tino na hai na la to hale a talo ai lo te malo hi te angi te mtangi a ma ko na huimu na tino ye na e ove e hoen no hie lele ke telefoni ki e koi te tahi tahi tahi ni alo ni hei hoka lau lave e tu tupu haka hua heki oi telefoni tahi tahi tahi oi kalangangi ai he heo ninga mō koe a he ove i tu atu tēnā heo ninga i a kua iho ki ni e tahi vāenga ona o hea ke ke heo te mālo e mohai ke o mai ke kikila pe hea he mea e mohai ke lahi koe ki ei. Ka ko te ente nā ro leo leo ko te nā he hau ninga tohle mai pe ko nā hui mu e le leile te nā ke taki mu mu ai he hau ninga e hui e maua pave ki ni a hoi nanga e hoka hoi ngai makoe ma te kāinga a wālawa nā taimi vēnei. Ka e kite ledu te ahai na lahi o nā konga hino i e nā o Wellingtone. E kite hoki ki nā vakalele e e te teke mai I te mula vakalele talua ilo te malo hi atiri o namatangi pe te moka hoki nga aua pe kuni hakalo ino hoki tauli ilunga te mula vakalele lava e vena hoki te heo te moana ki nga hainanga hoki ki te heolo nga maunga ki nga awala hoki e hokahe tonu ki te kelinga hoki o te laukelekele ini konga e he te tau ai mai ono a hainai hoki ni tawele ke e vai e lahi nga hoki tauli ke heke he e taimi pe nia he hoki kua ki te ai te te mālohi o te matangi kako tēnā muni hōhōninga vave kei te lohoni tahitahita haipe ki kilaki teki lātou iei ai hokopito alofa au lātou mahoai hokata tau ki nā hokalawe lawe tupu hokahua heki wehe ko te ohia o leo leo te ohia o te hale mai ia ma na hui mu hoki kuna tino hoki e ngā lue I loto I nga ohia o hui mu kula to hoki e nei e pupoto I hoina tahiti u te hoka te hale mai nga CPR e I hoki lato me hoi ngā lue nga ke ma lohi atu ia ke sefe mai ai ni tino I ta en pupoku nga leo leo iyo kai hewe o tuna le lo kila pe ni arme ma ke hoai o ito be really lucky ki na hewa o kila tau mai lo tui na o fihi a lava o te malo e mahi ke mawai na he haninga I dai tino hoki hewe no I na hale tongi e te tau kila wana vili te landlord ke hoai hu huanga ka hoai kua puto hale pe kua helo he he tua koi paku he papui pui e te tauloa na bilina na tino e lato na hale ke hain huhuanga bini ki kilanga kai hewe ako malo hiu mai mumu ki te tulanga lute na e te tau na bilia ina na tino he heo heo ani mo na hoka labila betu hoka hua hei ke mawa he heo heo ani vave ma he heo heo ani pili hoki wai tahi tino ke e o lato na hale e wen no hoi na hoi numma hoi etu ka tulanga te nai e kilo ka le e ki hata hoi hoi ni hoki e na tuako yu ta tou ka heke ki te tino e a hoi na e mahi o kilo ki ni e a ni mea ke mahi a ke hoi ke hoi ni ai ki e ke te ki lato ut ka inga I o pe wala ka uli hoki kilo to te hale ke maui maali e namutangi I o pe hea hoi lawa hea hoi nanga ku hoko hei ngai matea mate kāinga. Kai hoki nā tahi tino, e kila lau lolo vai e iho aho, kua tukanga ke sewe tāwale, kai he tukanga ke sewe ia, nā aura te kāinga. Hai atu, ni, ke kila hoki nā tui e nā, ni lihi toko mō mua ki te mai te tāua ki te he tāua lahi, ni e wā e mai tā ke toi tonghi tāwale, kai he mai ke toi tonghi o lahi tino. Hai atu. E tahi tino hoki e ahaina nā hale, heo ve ko nā ele tihe ni me hoki e nā haka tupu haka hua heki. Eile tape nā ele tihe, ka haka o ngā nā hiulu, pako ni mōli hono I nā mā, awa e pakilo te ele tihe ki te vai, mai hea ki te mokanga nā ua. Kuhili ai hea hoi nanga e lahilele, mai ngā luanga haka huita, peono a hoi nai hoki heo lai tino. Nei lo he hiulu e pēla vai te mālawau ia ai atu ni e I o kau tēnā te meho mālo hi akea nā taimi o nā emergencies ni I hawe hoko hepele ni ma nā kāinga tau toko tahi ma nā tino tau toko tahi ki nā taimi vēna e hile tuai te nā heo kau ngā nā ele tihi o nā hale ka hoi a hoaina ni e ahia e vei e I te hoatu hea hako e hoai na hewa helipoti mai he tahi hoki e koiloa kua mokana ua I e kua lolo vai hoki loto to hale kai hea tonu lawa I te nohoanga o tea o te mōli nā mōli e ia e tamau ki ki te ceiling o te hale. Ko te hainangala tēnā, kā lapula puai, ni kā e tamuhelo ke ki te mōli. E hile tu hei te tope, tope mōli. Nā he tue ki e matua tope hoki te mita i hoho, ni ke nā he hea mai tēa. Ka wai nā mūhu i te hale, hoi atu. Kā e hile tēnā, kā e kikile hoka lei hoki wai i te heitino e Ea, e manako mia te ele tihe, kini mahini e, ea, e heo heo ane ki te olomalo loo ki la tau. Ina e tuho ki la iena, ni e mai o ke, ki la hoki na taimi, he ange ni matangi kaumai ni generator. Ni, na ahi e o lai loan te ele tihe, na ta mamea, ni, kai he langolango lahi ki te ele tihe o te whenua. Awa e ono aho ai nai hoki ana holo tangatai nai tui e na ka e mahi o ki te lahoni ma haitala ki te kampani e hapalai mai e te eretihe ka hoi e iehe e me vena e tutupu ki loto te kai ngaki nga tino e ola e te tauna iehe eretihe ke ola ina mahini ea e hoka tiu te ai ma tonga hiti ai te lato wola malolo Yeah. Lahi nai tu ea, e mahi ke he lawa te tino ma te hokahui tauli o ia, ka e nga tai miuki e nei, e mahi tātou ki limilima hokatahi, ngā lulu hokatahi, ke langolanga hokatahi ia na haula ki tātou, te tūlanga e iei na nohonohonga ki tātou, ma hokatahu heo hea ni hoki ki ni mea manako mia, ki lātou iei ia kua āhoai na lahi atu iei ia te ki tātou. Ki loka lei ia toke lau, mai hea eki mi te... tātou konga whenu tēnā e Wellingtone, nā konga tāpili, ke heolau lei mai manu ia hoki te tūlanga nei tautali e maha kohenga i hoko tō, manā hoa, manā matangi, manā te heo hoki tai, mā ni hoka lau labe, e tūtū mai te hiko.

Ia la te malu tatou kakolongolongo malo ni Aitai te aloha tatou te manai te langi Ki tōna aloha tū maulava E hoi pe alava ki te ki tatou Te ia heum te ia heum a heum alava tatou e Mau alava ki tatou te mana vaola Ia heum a E o te viki ngala vai o te tua ni Tū mau pe ia te ki tatou te katau va Ka e viki alava te tua i tōna aloha Ko tōna angalelei, ko tōna hui lemo Ko te matakutia o tōna Angalelei e hei e lehe tahi me kaku tatou Ho kai tai tato te mana i te langi. Kai tai lagi te tua ku mai hoki tato ki tō hui loki te nei tu lahui ahoi. E hoka talo hatu e lagi te malu o koulua ni na tamana mana matua. Mo mo lawa na kaukau na te tua. Vigi e te loha te tua mo tino hoki lawa na e hai hoki lawa te koulua ngā luenga i aheo hoai heo lawa ko te tau ahi ugia te kupu te ola mo na hana utoke lao ni. Kei tia i hoka tai ki tato i te ola hoka vau ku heo ni a i e hiu. Hoka hai tai mo koutou. Kei aloha ki te tua hoki te pete mau i ema haka manuia tu hoki te koulua na kai ngā koulua. E tu heo ki te ola ma te mālohi ki tū maupea i a te koulua Awa tau ki la ngoto ke lau mo ki tātou ni Ia, he ngoto ki la tēna ku tālo hatu ki te mālo koulua na te mana mana matua I toke lau mo mao, tau pulenga e tolu Waka tālo hatu mo koulua Kahe tai lahi ki tau ki la koulua i toke lau mo ki tātou Waka tahi e mtot pai pai Au maanga i kai mai hoki tinihu I toke lau katoa mai lawai hoka oho Nukunonu mātahu Tālo hatu mo koulua mālo ni He ngoto ki lai tēna i te mālo o tātou Ia ho talia na toke lau ma na kainga o tatoe ho talia ho talo hatu mo koulua Mo mai tenei a leo hio he konga E vike te loho te tua ko mau koto te olam te malohi He ula kidei i Aotearoa ne poko niuhila hoki Ho ka talo hatu hoki te malu koulua na tamana mana matua i niuhila katoa Mai la vai te motu ila lo ke he ulo ting te motu ilunga maloni Te aloha la vau te tua ko venei e ki tatou Ia ka hakai tai hoki i he meho inga luenga venei mahi e ki tatou ke hui loa Ia ka heo veko i he taimi e tuku venei e tupea mea manula vai Hai lava mat ma ta pe lava te ma tu lava mat na hoka leonga hoki lama na hakamana tunga o te matu tene ki a Mary e tuhea hoki lava ko na heo heo ninga i nga me tau tui pui pui a kai mai hele mana tui o te tau malulu e tai mila o kua toi tuko toi hoki lunga te a hakatala noa nga te ne matamatu te na ki a Mary tokta toloa ni ia te malu tato ka inga ia ke tatu la tato pehe tene o kua a toho ka ua wek tato kai tai

0: tatau ka hokalongo longo he vele vana e tuku tulu ki te kolo malu he taimi e hau ai te matu tene ki a Dr. Mary mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lewa ki nga tui pui pui a ni kai ioko te matua he aloha kai tei te aloha te tua kua mahai hoki tatau ke hui loki hui e tene e hui a hui ke hokamatala mai ko ma peko he alava na ta penanga hoki ia mani he hili tama he hili hoki e tuka tu mo koi hoka mole mole te matua kai lele peko ke hokai lo mai peko koi ki te malu tatau kai ngani hoka mole mole ka kohe ki tuka tu na hili tāua
1: Ia ma ma lone te matua i ko toko ingo ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororo Union and Community Health Services i Polilua i o ka ke tulau ke e mōmola wat haka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mo ki tātou toho ana o ngahe ala i o e haka tulau atu hoki ki te te mamalo na na hai hoi au ma la to hale tua ko pa tele ia ma te mamalo o toke la hoka longo longo mai ki tene e la leo vena ma koutou te te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tene e la leo malo ni
0: Hello Maloni. Ya malo ki halo ka tai la hilele. Ite tau hi nga Dr. Mary e mau tino ho ki lava ko te tau malu lu ho ki ko ko pa mai lava ni ko la hi ho ki na ha kum talanga mana talano anga anga ilo ki lava ki na ki te nem ta kupu. Ia ki na ko na tui pui pui ia. Ia kai ko ho tai mai ho ki lama tau hi nga ke e ve lava ko koe lava ko te malo ka lo ngia ki ta tau te klao. I lunga te ala leo tenei, ke whakamalama lama mai hoki e tuhelu ko te kaukaunanga ki te vaenga tenei ni. Ke he hili tu lako a uko mole mole te he hili mua ke tu kua tu mua koulua. Haka mole mole te matua. Mo nā ka inga pahehi ka tatou, e hoka longolongo mai, Dr. Mary mole mole, e mohai nei ke, ke tuku mai heu tamaha kamtalanga lele pe ai hea te hoka tāua ai nā. Tui pui pui a tātou hanau i New Zealand nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua, ko hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu, iyo, e lo hoki lava ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā ko te hulu, iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga, e ka mata mai lava e tātou hanau pepe, ke pālava ki te, ki nā mātua mātutua, o hoki ko ki lātou te pitohili, ona ahoa i na lahi ka hai e tau wale ia ko nga tui pui pui la ko he awala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tau tamaiti ke nahe tau wale i ni hoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai ia ola o tātou hoa nau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui
0: Hello, malo, kahit tay ni tui lave hea te tau ke ki matua pahihi ka kakao nga e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o naha nau ie ne hoko mole mole, doktor?
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e kato tona ono vai ahe o tona matua. E vela ko te mea mahea nini, ko te eiloa hoki lava ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea mahea ni lava la e ko koe te matua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Io e umātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Io, ko te tui pui pui lā ni, e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoi ki te ngotua o pepe ko te pui pui tēnei mo te mote hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi la vai nā tamaiti la loi te lima tau heanga. Ka hai e tau ale tu lou e ka vepuai pe ta tā. Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui. Ne? E tui ki, ki te usually ki te vai o pepe i lunga. Ko he tui tēnei e ono ia tau ale pui pui mai I te tui tēnei ni tu lau mua wai e loa tō hakamatalanga kai e lelei e ni hakamatala mai a tu lau te tui pui pui mua mō te ono vai aheo tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi hakamatala tu hoki lava e tau te e te teine ho mai io ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohihi a makahai e maua i a pepe mahai ke pneumonia pe maua i te meningitis ka elele e he hoka matala lahi atu hoki a wai e ni e loa hoki nga tau ale mana haka matalanga ka elele e hoka manino, hoka mai nā tu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai aha te matua. Ia, hoka helo atu ai hoki la, ni te, ia te national schedule lava nā tui pui pui ta maiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tau heanga e he kato ma te hulu lima mahina ka hai e kato te hoa tau heanga ma te iwa tau heanga iyo ma te toi tui lai hoai te hulu tahi tau heanga iyo kahetai
0: malo kahetai lahi lele te hoko maalama lama malo ni ila e hello e ma ta hoki e la hili hoki na polenga ni ma mana he hili hoki la tu he hili ta to community ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehe a hoki la pe ni a hoki ni heo ho ninga nei e, you know e tuku atu ki nga matua maka inga i tau kiki la te matua ko mole mole
1: Iyo, e ha koi, ni e ki lato e ye lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mō mō lava takalahi hoka whianga iau ki e I te ngā luenga e whehili. Ni e hewe nā tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke hoi nā tui. Iyo, ke ko nā tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamai ti nga tawale ia nana tākua ko ia tahi tui pui pua kua kua te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai ko kinei ni uhila iei nga lala o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nga mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui haka o ngā e he hoi mahea ngā le mō
0: Maloni Aloha, alo te ona hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e he tino e, ele atu venei veia. He anei te toi mana komia ia o he tui, ka kua una tui, kua uma toku tui tau heanga te ku te ka.
1: Iyo, ko te mahuanga, awako, e lahi lele te peleni e hoi ni ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhianga te kua teka e, ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhianga ni ko te pui puinga kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoi lava mata hui tauhianga uma e lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nga tui o te hulu i tauhanga uma ke hoaka tau he tau i lava ki nga hiuinga o te hiama kua iei i o nga mahuanga la iena
0: Hei taini Hello ai anela te kua kavea i te hulu ma ma tau wale o ngao ngā lele mai he lava te ma, mo nā kāinga pahe huika
1: Iyo e loa hoki e ki tātou ko, ko ki te alawai nā ilo ilonga ko ki tātou tangata pahe huika e, e maua lunga tātou nu me lai maua I, I e tahi tau wale ni o katakita ki ngā tau wale huika toto maua lunga tau wale hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga I te lihi mo, mo he tino I e o nā tahi he tau wale Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o koe ma, mahae ke maua e, I te heart attack. E haka e hulu I nani pe, pe increase by, by 10. Mahila vai te vaiha mua mua e maua I koe te, I te hulu. Kua ki tea e mahae ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e hoaito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e, e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā, mā tātou grandparents, nā mātua, nā, nā makopuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e, e hoko tahi I te hulu, iyo e hoai ngohi o I pepehi atu ki e tahi I, I te hoale. O te hoki la ni e, e tāua I te, te hoai, te hoai e nā tui pui pui te hulu I, I tau heanga o ma.
0: Maloni, doktor. Haka mole mole. E mai ne ke, ke tuku mai koni, e te pētaku mai hoki koni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kekehenga ma, ma te hulu mahe ani.
1: I o kona aungo te hulu, ngē koko e tau wale lahi pe, e, e kehe ai ma te, ta, ma te hulu ma, ma te, hulu mahe ni e, ni e, e lahi la vai tahe te ihu kako te hulu o te influenza e koko e, e ni e, e, e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu ti ngā tō tino ia mahe hoki la vai vai vai e loa hoki ko te huiva ia mahae ke katoa te te tolu peli mai ahio ni ko te tale hoki e, ni e mahae ke katoa he, he lua tolu vai ahio ia e ve hoki lako te lahi galawa te kehe kehenga koko e, e tau ale ti ngā ai nai te ihulu ka ko te tewe ko te tau ale ma, te, te hulu mahe ni e, e lahi lawa e he tau ale ti ngā ai nai e, e tahe lawa te ihio
0: Hello Maloni e e e ni ane la ni hite pu ko mole mole ho kai ngohi e peni vai nga ke mai e ho ke na kai nga pui pui te nei ho mai pe ko te hulu ho ki lo to kai nga ke ke ta ho ia ho ki te pipi pe ko te pehi ho ki o te nei ho mai ho mole mole
1: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tāua lava ke hoi tō tui pui pui o te hulu. E ilo hoki lava e, e he ai he tau mo ki lātou e, e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoi tama, ki lātou e ono mahina te matua, mai eni ni e tai, mai e nie tahi he mālohi. E mahae ke e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te whāmasi hoki e tahi hale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho I, I te hoa, ka hai koe e ma, e tau ale te hulu ni lahi noho I tō potu e a waka hai koe hoki e hau ki waho I o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e, e, e tale pe maha tua tu lou e mahae ke e ka vani tō ngotu I tō lima pe ko te ngaunga tō lima I o ma mana toa hoki ke ho hano o lima ni ka hai ko hoki ka hai ko e hano e hau ki hoa hoi te potu e ye ai ko e
0: Hello. I hello ki la. E ko te ko te te tahi hili ko ko mole mole ni. E mahai la ke ke mau ko I te hulu ka hai ko o moto tui I te tui pui pui ya. E I lo ve ho ki la e te te tui e e ho na o nga lahi. Ko mole mole.
1: Io e e e ai velo ko te ko te mea e ni e he e he tu e he lau pahene ni e ui lava ko ko e e maha I ke maua I te hulo, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pe I kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau ale mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne he ai hoki ni aunga. E mahai ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino, ka hai ko koe hoai tāma hoki, e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoai tō tui pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu, ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe ki te heart attack ni poko te taua le hatu ka hai hai tō tui pui pui.
0: Hello, malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei ala vai e tau heoko taki lava tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maala mala mai au ala vako tau e a koe lava te koa te nā ko te kaukaunanga e ngā lue ai koe on hea ini ke toi peko toi tolu ko lava ni aku he hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei la ona kavea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau.
1: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tō tui pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoai lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā lue mata mai ti ma pepe ni akata ki taki ngā kai koe e ngā lue te anga kā mata pe ko he hoa ia o ngā ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni ngā mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou i e nei e mahai ke tāua le tī ngā ina ka hai e maua I te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E ni, e hoka polengi o nā tui COVID e nei?
1: Ki e la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hoi hoka tahi ma te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hoi ni, ko te nā ilo I longa kua ko e ei nā lā lā te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, io, o te hau tuanga la vala, io, hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, io, ke updates hoki, io, hai hoki tō tui o te COVID, io, kua mhoki tōku noho hea uniuni ki te, nei, ki te tau mā lulu, te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu, vena ma te COVID.
0: Te ngali lā, kai taila hi laki te koe, tōk koe kua tāpena pena lelei mō nā vāenga umai e nā. Kai ki lahe aloa, kai taila hi lele, ka kohe ki hokai kua lā te tāua polokala mea, mole mole, e ene heo tahi tāla lava e hoka mālo hi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe, awa ko tātou ko tūlanga ie ki tātou, keilo hoki lava ki tātou toke launi, e he tō kanga, kai pālo ki taimite ia kua ohelo tāua le, ko he tutu, ko he hakililoa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou. Ka iela heo tala muli lawa hui tuku mai, ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai, haka mole mole mātua.
1: Iyo, haka mana tu pe atu lawa ni, kona atu I pui pui e hehoe mahaonga le mō. e hili hoki a te pui pui ne e veo te te la hili te pui pui lo te tonga he tia hili te pui pui ka kohe ki tupu ne a kohe ki tāwale io a te mamalo toke lau tātou noho he au ni uni io ko tātou hoana hoki ko ni he mea aloha tāua tēnā mai te tātou a leke e tata hoki ki tātou ke ni ke, ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahe o iho e kai mahe hoki lava ki tātou uma ni
0: io la hello Dr. Mary ha e kawe ko mahiwi o te tatou kauheanga te leitio a tatou toke lau ilungai ki nei, te PMN toke lau e momoli atu i te matou hoka hei tailahi lele, hoka hei tailahi lele ki tō taimi ma te haka awanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki matou e tuatuangi e lele koe te hui tēnei ka e koto aloha hoki lava ki toke lau kumhai e koe ke heo ke heo heo ani mai ma ma tau longo longo mai lava ki te ki matou ke ola malo lo a tatou hoa nau ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na ha mai e nei e pipihi ni e ka vea lau ma ha he tai lahi leto e ki te koe ke aloha ki te tua ke ho ki atu pe ki te koe te ola ma te mā lohi ka mai helva te poto ma te mā lama lama mai te atua mai te langi e heo heo ni tue ki te koe ki te au kau kau nanga e heo heo ni mai ai ho koe ki tatou community toke lau ka mai heo he tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angala i e ne mo ki mātou e tu hea hoki lava ko tau heo heo ni ngā mo ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga e tu hea iku nā tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo ni tu mātua a kai taila hilele ni mo tō taimi
1: Io hoka he tai ni hoka mangalo mai hoki he kupukua he ala io manu hoki he lava he hana e koutou e kai mana tua hoki ko nā kāinga e hoka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki ke hoka mahana hana tu te aliki ni ki te koutou ko i alava te maua i te hui le mu Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhoka longo longo e vena hoki hoka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kauhai ngā luenga i te alālio tēnei hoka he tai
0: Ia yeah, hoka he tai lahi lele hoka mani e te atua ki te koe hoka he tai ni Ia la ki malu tātou kai ngā toki lau Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā ma te website a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary ia kai mai hoki lava te hehoninga tēnei e bookmyvaccine.nz ni ko te e mauala i kina tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary e te hoki lava nā hehoninga ienei kai mō te taimi tēnei ia kei tātou la tātou pehe tēnei hoka hei taila hele hoka

0: te aloha e te hoka mana tuatua i ni. Te olanga nei e hoa ingo hui lele o i hoka he e ai, pe hoka ngalo na heo heo ni inga i e nei. Kwa i eia he langona ve nei ki te koulu a la leo te nei, ke hoka mana tuatua i nga tui o tau malulu, kai mai hea i nga tui o te hulu. Kua avanoa mō koulua, ha kili mai loa ni avanoa ki te puk mai vaccine.nz, pe hoka heo taki hoki, tau ho mai mahani. Kai taini.
1: Maloni Aotearoa, Ko he tala hui hui tēnei, ko nā tau heanga kā mata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tulou, kua paku mai ki lalo i tau heanga lima walu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la heau mea e hoi kā hoi, kua uhia e koe te tau heanga lima walu ma te lima iwa. E maua tau anō hoki pē la ho atu, te peke tēnei, pako te ahui hui ngā o te polo kalame ho pito tēnei, o te ilo ilonga o te ngā kau tulou. Ko te mea tāua hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau wano atu te ahi huinga tēnei ke pālawa ki te whitu lima tauheanga tomatua. Ilo ilonga te ngā kau e vave ilo ai mā tangi ai te tauale tēnei ko te kānehea mā e vave tongahiti ai hoki. E he tu tōngia ka e vave ma hai ngō huie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai mau tau peke tēnei ko te ahi huinga tēnei o i hoa iloa ma hoki tino.
2: PMN Tokelau.

ia la te malu tato kainga mā loha, ka tā loha, ka hei tai. Ma kai tai la hele te vai mai, kai tai te ono hei. Hei ni tama, te vaenga hoki tēnei, kikila hoki tato ki e ko te, le mai e lua he hulu hoki i tino na hoioti te heat wave ni, i Spain, he pania ko te ingoa te vaenga tēnei. A kou lea tu he, ko te tu langa kua pāki tato ki e te vai taimi tēnei, kua kehelele te, kua kehelele ni, kua lahi, te lahi o naha kohi tauli, te lahi naha kalave lave, e he ngatai nā, e he ngatai nā crashes mana mana me nā tā vale e hoi ko nā tu low te malu tato kainga ko nā hoana ngā tino ni e hoi hoki ko nā ko nā natural disasters ie ia ko nā lolonga ko nā ahui mū ia kai mai hoki la ko nā mahuie ni ia kai e ke hoki te mete isa heat wave mai toka lua he lau ia tino ku hoi oti i te keheo te kakahe o te la ni o kala ki tātou iki nei te malu luma te makalilia ei kako te tūlanga i te you know it's a heat wave a tako he heat wave ko tona uinga o kala he te lahi o te vevela a tili le mai kua he mai ko lotona hale ko loa ko lunga o te awala kua he lua he lau ia tino ku ngā ngalo i te kakahe o te te vevela o te la ni ia ka he ko tēnā hoki la ka ele mai hoki te mahu i e 7.78 ni te ki te mā lohi e iei ele mai e e aho i e tangata ku ngā ngalo he ki maua nā tino he lau vulu he lau tu lau mua he lau valu he hulu ku hue oti ka ilua he lau e la vevea ka o te tokalahinga ahwe o kala te ko te me moni lava ko Amelika te ia ea e maua i te earthquake tēnei na tupo ki lava a talatua nahui ni ko te vai ahe lava tēnei na tupu ai nā vai ngā vale vale i nei e hui o tia te tokalahinga o ki tato hei e alo ko te mea moni lava na nā haka manato o te lava ko ki tato kāinga i nā tūlanga vēnei ka hei e pā ki nā mea natural disasters lava i nei malolohi ia e tai taimi e he mai ke wi e he mai tato ke heo mai ai ka hai e ka hai e paku iho ka hai au vela tulo e taimi tene e tau talato i au te leitio ka ka hai e fkoek nei ka e momo mai te hale kua momo te hale tenei mandu o te hale tenei tala noto ki maua ma hai tato ala leo e hoa ia e ho ngā hale hoa ni e ilunga lele la ilunga lele ake ko manukau toi toi lava kita ke noho iho lava ilunga i tumutumu o tea e mau alunga lele te hoale kakahai la e malepe ni i au e haitala ne kai malepe i o kua uma hei there's nothing hei he mea e mahai ke hoai kiei e velo ko te twin tau ai te lua he hulu tahi ni te hoka aloha lele i te ina hakala vela vahoka hua he ki la vei i o nā mela i e nana peleni kakahai e i e nā tahi mea i e ia e velva lako tūlanga te ia ina i tūlanga lava te iau whaenga o te ni e he tato ilo nā mea tupu veko e lea tua i te lava mahani o hoka mahamana tua tupea na he kato koe koe nā ita mataloa ni wa e he ke ilo tuko lava nā mea tu tupu i te tahili ma minu te peko te lua minu te kaheo ko mai a wa e he ke ilo atu lava te mea tupu ni e i tene koe ki tō tei, i tene koe ki tō uhio, ai paki tahi a heo kua ngalo, o ia ai nei, ni, to e nā pai ho kua he ai hea o ngā. Kai hei tai lahi ki te koutou ie ia, tau mahero ki tātou ke tā ahui ohi nā kāinga o ki tātou. A ko tūlanga ie i lava nā haka manatua tū lava. Ia hea tau ki lai tēnā, ka hea ki tātou mahau hau, ki te wāanga hoki lava te ia waka tātou taha pili li atu ki hea moa, ni? Ki te tokala hirero ki lātou tēnā ku ta loka mai hoki ki te hokaonga ngā lava o te mea lava tēnei ko te drugs, ni? Te aihia, te lahi lele o kala kua he ia, tēnā lava ko ki tātou iloa
ko halo ko pa ma la vakit vai nga ilunga te malo e makila to ko ka mata haila vat na hu ke hu kenga a he a mo ha tai i loto ina ina te pa min po na e o te malo ni ka mata la vai nga lunga te malo ki te tau hai ke a i a ka haila e a ko to nongo ko ta to ho kila kila to toka kila toka la vakit vai nga te i na ona ona ai he mana hua la kau ho ka he angia de ni ke kila toka ko to ke lau te malu to ke lau whanau ta tau kainga me hele tupulanga ni tau lelea ma, ma hahoine I te, tupulanga teine ma tupulanga talavou tama na kahi ko tatou e aloloho ki tatou to ke lau na he ka veni me vena ki lunga o tatou he nua ni ka hai e keilo ai e ninga luenga vena pe ninga oio inga vena e hoai lunga o te waka a ngai e tukilunga o toke lau pe ko hea lava te keilo pe ko lunga o atahu pe ko lunga hoka hoa pe ko nuku nonu tau tala ki te hoai pule hai tala ki te hoai pule hai tala ki nga leo leo e, e hoai e ke tau tala hoka lelei taku ki nga leo leo taku ki nga hoai pule taku ki hano hoai koi hoai tala ki he tino tau pule ngama taku ki ei e ye ko la na nga oyo inga ye ia e hoai na drugs mana hua la kau ka hangi e hoai ki ve ye ko pe ka hu ki la hekte na ha ki la hekte na ha no ko hoai tala ki ki te ki la to ye ia ke he o he o ia na he hoai ta ti te mete na kai ki te au la va ha no muhi muhi muhi muhi ki to ma tu a muhi muhi ki to ta mana ki tu la ngai na min pe ha no he ko la va ko yo lekte le le lekte e he koko e hila e hele ki te leo leo ke ke ka e koko e hono i tautala ki te leo leo pe tautala o ki lo ki te hoai pule tautala ki te pule nuku e hiri te hoka i loa e koe i lo te mumuni e koe e to e aho aina i lava ki tato he tai muli muli tūlanga tēne kupane ki ei ko he amo he tamaki ki nuku lele ka ko hile te lau i loa he amo ai te lau langi katoa i nā mea e tutupu mai nā tupulanga o nā lako te a e alana veia nā tamai tiko te hea aloha ki o lā tau mātua ma te hoka o ngā o nā tupe kele kele am nā tupu palapala i e nei ke o lai o lā tau kāinga kila toka ko nā e provide ko te atua e aloha lele mo ki tātou e hoki mai lawai te atua nā mea lele ki o lima e o lai ko imto kāinga I a koe nā tango ki te hua la ka hua heangia e a hoa ina hoki lua noro ni a hoa ina i tō mahau hau me vai vai e mahau hau kua hei loa e koe nā mātua o koe hei loa o te hei loto kāinga hei loto nuku kua atili e te hoa abari valea kua atili e te vai vai o nā tiake taluai ai hea ko te tango ki nā mea i enei e iloa i e koe e hea o ngā mō ki tātou tā tia lawa nā mea vena ki, nā, ki, ki te ki lātou i e ia hui hui hoi mai ki hoi ki nei kai mō ki tātou i lunga o toke lau a kip ko ye toke lau waka mama mai nā vāenga i enei ni te malo o tātou i toke lau kowe e hoi tala lahi lawa mō ki tātou i toke lau taimina leo leo ai au i a tulou he ko ilo na he ki ko ki te ho ki lo he mea na he ya te mi te na ni maluana ni kai na ye lava na ver ho ta ko case den na hai tu ya na ta ta mana te ki ha kalia ke ta ho te tino ka uva ka te nei ha mo na na tu lunga lunga te vaka to ke lau e ka tu na me ye na o ina na na na tu li lava te ta mate na malunga ta ta uva ka ni kai haka he tai lahi lele te ono he ai mai kai ni hoka mana tunga la mo ki tātou ni na tamana mana mātua kai haka he tai ke tātou tātou

0: Ia ko te malu tato kai ngā heo vepe toi tonu la vai heko toi ma mao lele oi hoi ai hoki loa ma te hiva i te mataliki te weekend tonu la vai te mataliki ni a te hiva te neko te winter ball ki tātou toke lau i lunga i au kila ni e vē la vana haka hala lau atu i te lahi o taimi haka mole mole ko kai i ko koulua e avanoa ai e ko nā tī ke tī tako ki ki la ko he ki kutoe ko he toi ma lahi ni na tike ti ene e mai ko lua ke a vili mai matala no e hoki te matu te na ki a hene pe ko lihe e poko toko tanga tau ki te ene ni e te he lauli mahulu tike ti ka hai koko e ho hoki e i ko tako nu me la 021-203-7433 tu lo mua e kai e takoto kata ke lau e tu lo i a kai kila haka mole mole ni heo he tino lava koto e hui a vidi i e ia hene me manu e mahaiko e hakili ko lua hene hoka aloha peko lihe hoki suwe ina kama e te matu tēnā ia mahae koulua ke i elwa nā me tika pa hoi hoi tina la vai lunga ki nei o ki lani haka heo kotaki mai ki ei ni ke heo kotaki ki lato ki alihe pe ko au pe ko hene mo he tika ti toi tonu la valai vai a heo to toe heo ko lango lango mai heo ko hoko mole mole oi heo heo ni mai ki te hoa inga o te tatou sensei ki nei au ki lani ni io he ngatau ki lai tēnā ka veko tēnei tū la mole mole too low. Then it too mole mole ke but na haka mai henga ni na haka mai henga e lahi lele yeah again mali te kite matu kia mali a na kai ngā tatou mali a pio ni e ma i hea koma vihe ia he ngā tau ki lai tēnā e toka lahi lele ki lātou e tamana tēnā ki a kima ni i heopo ko makelita ko olive tamana ki a huilo e toka la hele ki la tokua ane te heolonga hiki ngā waka hea loa ia kai mai hoki lava la te mātua tēne hoki lava ki a Leone a hea kālia hea loa ke aloha te tua ko mahanahana ki nā kāinga pāna pā nā kāinga o Leone ke aloha te tua ko mahanahana atu mō koulua ni e kumatou e aloha lahi le latu ki te koutou e anu pau lawa ka tātou ke ono hea ia wā e pule lawa te tua ko te anganga o te tua ka ko mahanahana atu mō koulua pe ko ahoki lawa te ia e tau takahuili he kato tō te mālohi ke aloha te tua ho ka hoki atu ki te koe te ola ma te mālohi ni ia e vena hoki la nā mātua i eia e tau takahuili lawa ilunga nā moenga ke aloha hoki te tua ho ka mahana hoana ke kila totokana ki la toie e tau hui koulua hoi hoki atu pe ki te koulua te ola ma te mālohi ka tau takahuili koulua koi maua e koulua te mahutanga ma mana hoa nau ni ma toi aloha lahi lila tu moko ulua mole tu hoki lana alohaanga ki na kainga umalele i au kilani heo i ni uhila katoa ohe talia toke lao ma toi aloha lahi lila tu moko ulua hae ki lae mau mai tenei ala leo e ko ulua hea peta mga uai o au e aloha lahi lila tu ko ulua vena hoki i koho a ea ko ane matau pati ni ko kilita ma hoenga ia ko an ko hakana ma kilato uma lava ia e he kato tot malohi e ga meho kere te tamana te naki kai pati e aloha ia aloha la hilea tu mo koulua ni e he petam kaua ki mato kou e aloha la hilea tu mo koulua vena hoki laki a pira a pepe kai ko heo mai kou e aloha tu mo koe ia ai mai he nā hoa nāu. I ki lato hoki a kalongnong mai au tālia, nā tō aloha lahi lera tu mō koutou ni, ka kele leiko ke hoka i kutu ko te tatou ala leo i he tālo, o i kua hoka umatu e ki tatou. Te tūt mātou ta mana i te langi hoka he tai lahi lele, tō aloha mtou anga leiki te ki mātou, mō hoki tēnei avanoa, nā e e vai vai ki matau mo tal tal noi hoki ki matau te nei ala le o kai tai mo te mahinga luenga te nei ku mai hoki ke reach out tai ki o matau tanga toke lao tai mi te nei te tu talo ki tau hio ko mole mole to nganga pai a ko ke tau toka leo mo ki matau te nei vai a heo kato katu la ki mai ke manui a ko na me hai ki matau i te hoka tahi mai o koe ko mangana mai ki o matau he he ma matau ngai ala ta toko mo tau hio ko mole mole nei ke paki te hoka vau ko ye hiu ku kalanga tu ki matau hoka hai tai la hilele ye hiu amen hai tai ni toke lao to hako lua to ha
1: Hakahetai, New Zealand on air, mo te hakatupenga.
2: PMN, toke lao.

0: fomo i lori kansu lea, o le kansu la lea e e e fa pe e o i la to o le lau lau a fono lea o le rapi e lau langi fa pe na o na o fiu mai tonu ia ma fai e tonu ta u o le rapi ia na o na o ta inga lava la le rapi e sa mo i fa pe a na o na mo sa na fu e tonu o le kansu ia e te rinta usa na sa fa pe na wa sa mai requirements ia e te lea me ia no mo ia fa pe na na le fa tau te ino se leni
1: nani
0: lona ndua ia tauna sui fa vai lona tolu va va i fole tu la nota tu performes ma ta tu va no va pena ai mes se tu la ngale ai pe lo portfolio de governance ah fa tu tinga o fa na pole na le io pe me na sa ma te tu ma ia ia e te rinta usa na sa ton fa ia ta tu ia eventually ia lua fa su valu ma ia ona fa mo tu ta tu la fono il fa vai le ta no a tu ia ah Man sa mai vo ia su la rapia la langi ma ma tu so la puli. Ele ta fi pe do to sa na sa fa wa wa tu langa na. In wa wa ma tu ro ia ma ro ia. Ma pe na fo i presten o mo yun. Ia le o te mi na le na na fi le to to ma ma ma fa tanga ma la uta to approve to have a seat in a council. Ia le la sa a fi o i dole su ngante te fono. E vo pa le mele pa le mele su ngai atu le pa. Ia ma ve ma sa mo mo mo sa sa fa ino fo ale ale. La capia sa mo la lang ya wi ya o fi o tatu to tonu is a recognition of tatu to tua
1: mali
0: ah o le amana i o le tua sa mo le la capi not only it don the pacifica but around the world people know for ya tu e de fa pe na misita to tonu mali tas even now le ata te alu ai to beat in a lo le rugby world cup
1: mali
0: sa fa o fa le fantasy la tatu ma fiti Yeah, unfortunately, for in the use of my tongue, you know, Tom Fire and mostly I can afford to turn. Only or cancel the Lapian Lalang. So, only some in the land of you, only after you know, my own the term, but the time before you refuse to swing out to the but yes, I found a while we ran a ringer. You are 10 minutes of a one ringer for your partnership. It's our partnership application with World Rap. If I want to talk to a pen for one ringer. Wa me ye fai. O le ye fai enta tu local competition. Pa wau ta lo ma aoma. Pa wau na o au masi i fafu pe au atende ye sa o. Benda hol manu ma. Ma ito sa o ma a. E pa pena la. Ma tua e ia amale e ma ta tu. E tam fai ya ia mawas e ta tu ava noa. E tau si nyo le Rugby World Cup in every 4 years. Ma tua le seko na le lakapia lo lang. E te fata usanga. E ma rotate a ma penala le le la o mo ja tro no ma tu fo i la capire na fai nei i foran da we nei le o lo to ya ya tu o la lo la mi si ya tu na mata ti la to ta ma ai na
1: ali
0: ti ya tu na tele fo la ta na ta algo e le ma fai na qualify i foran i ta le tu le wo capen ta mi for example la canada o america they have bit of financial backing and sponsors
1: Yes.
0: Yeah, man, I've got ya tato. E mo ya. Matu at ba ine no website to ti ato se la fast full. Ot no la rangi lo ta la pi.
1: Hai.
0: Yeah, sa sa to lu nga le ta te tu lu se full. But the bottom line is we are qualified to compete in the biggest sporting event of la pi uni. Of there. Or Rugby World Cup. So we've been there ever since 1991. Yo o mai atimini. O le lo Don't fire just to the copy. Or results up and go. A long, a long. So, she had to know what? Let me say, if you say something, yeah, something, like terminate. Pure Africa, like your Maros, you terminate. Don't vote for any of a penna. So, I tell you to know all the Langlotos in your or lot of results for a penna. I pay my tattoo, my lapia lang. Of a pefia on a fat outtaya, as I do that long. Of a pefia on a fat outtaya pulling a late. Pio mena e ta uwa ya la tu. I pio lehanga na watu fuil tatu tau sanga ma waitwaila o nomination po ili ele poa la kapi Samoa ma watu e tonu. Ia, ea lang tari alo ia i lena no malanga ilung fa ufa le aro ia au i tonu o report lea le la kapi ala lang. Ma tu fuil lai e a foi. E watu la tau sanga ne lilo lele la tu mwa wa ai a. Ma tu fuil au CV o le ala tau tua sa falie ni fafta ye le tuo Telefon tau sanga o tau tua wai i laka pire ngā te tei maranga o tu nonga pena. Ia e sa whaifuai ama whai au tu sida le komit whatun. I li tele o tau sanga o mai ala o tau tua le manager o le man Samoa. In wha wau wai e ala ia lea. Langa e fau nei ia lea li tonu o whai a malo. Yeah, under two, we live on fine lappy.
1: Na no fa tight le o manino le le le fa fonga voyal tanto to no fa fonga ma wal tanto to no ile mayo yin o ye ma enga mal to finga ai lo after linga nam no ha mun muli le la o to no yal tanto wa moy moy ma salo fo to tele ni si sa to va ile to finga ya le wa pa le mai la o fionga la nga le wa ta o nga ile va enga fo ile le ile tanto la kapisa mo Se fa manino la o le atonu lava la tu langa le o yai a le a fo le fa fita u le ma fu ai ona pa u ya yal tanto records fo le le bia po le tanto performance le a se va en a ta u au tu o lo si si le lo fi on te te fo no e a fu ai ona fa le tonu performance al tanto la capisa mo
0: e pe o le performance le rapi woka e fu a ma yai si au ta longa I stau sanga tolu e so So, na o mana Rugby World Cup I whanangi. O le e ma I ata tam whai taki qualify. E le si Rugby World Cup.
1: Right.
0: So, ta longa o mai ta pena man poklame fa ta otu mai laka pia lau lang. Ia nga, ia nga, ia. Man tuala e qualification round si e nga, Le asa ta tua nga, ia. O le tele o te mifo I le ta tua qualification round, te le an tasi lua round da tu sao tun, Ono o le avila piriti mo tam ta alo. Pero tasi na mea le fuita sa fisili a ia ulisteng. Ole ala le nga ta tu ye tu no le ole fo no le fa to no le kapi lo lang ol ta sin na me le fi na wo ya ta tu ma sa fi na wi na fo le sunga tu le pa tu na na ele me le le se kunti ru ma tu le sa li ma ta sa sa stand down ma
1: ya
0: ta le ala wo anu fo fi na le ala wo to ta sa na le wo ye ti mi ne ya ole si tu la nga le ole me le ole regulation na ol te mi le ole window le fa ta nga me ta ta unfortunately e o mo fo le window na Lewa da tu walu isi ta longa ya mo muli qualify ta ki qualify ya nta tu ota tu ta tu isi status na. Por enta mata aro tu ema no mai ona ona tu kon kalaki ila tu galap. Kalo mo ngana la utala ba insa mo no ina ele to teleni se fa ye fa na fi fi. Ki ona sa ta fa ya fa ya ona ya mai ana ta mati a e o ave le au ye qualify a. Entu ema no mai sta mo muli. So it's a circumstances na tu pul nothing. Ale fa pe mo le anga ni la kapisa sa mo. Man tu e o le aya si na e alta tu la kolobo competition tu na pena. E o fu le le va re seven circuit le ai. O sui for the structure. Ava ye pe na tu tu lo le mo dunga pasa to tele au si ton. O sui the structure. So unfortunately, we are outside of that now. But o le ya I stepu e tu e fa fu ye ton. Ya o ya o le ai positive le ma tu nga re na termine. E fa wa pe ona Ati na italeni tono samo. Before ano ay NPC do lo fal timine. Lo su ono awi lo ta alwas. Lo se fulu awali. Malis ono awa to maita. Le ana fai semi fai no tal wene. O lewing o lean mea. O fori na ayana o lo ola ale la kapia samo. Paftai o lean na. Ya, masalo wa se enta hamataranga. Eta tauna awele fa amaro mo muay. Eta talonga isa fai ni tono chili. Ole o masi ifa na o Samoa te pena le tua le ole ole Europa the Nations Cup te tolu ta longa ia la fati no ne pa ta yo le na mau le vanu a mata no e mare awa chili pa tuso au le le ana chili mata tu au le ale na fai le na tu vo ma max le na fai ne this morning ele na mau mele se result e fasu li ma ele sufa solo vinga la tala mo ia ele official game ale na mo tua full on nama Tatu I foi la tatu tambien a watu ni NPC. Le namba wa umma no tamman le Warren Solomon mai fa la ri. O sunga ya se petali fo po mai o fa sal le an. O to no ni le va ya mai ana. Ya eto fitu ni tamma yo lo o training on po le academy of that to. E fa pe na o mo no mai fa ya o nga ma va ya. E o no ya ile a no yo no sa wa tun. O le e mai ya ni al tatu la fi. Jwa pe na ona o atu tatu I polo langi le fai Australia no olo fitu. O feo lono ni fana o sa molo ati na etu nei. E o fitu no vanga. Ai se ha. Na fo I ale leile performance I au via. E moa le awa noa eo wa I kongrasi mtu nama pe na. Ai vaine I ai ma se yuri le tenno fana o sa molo manu yale la kapi. O isi temile sa o yale aula papi. Le na o yale o li o at fotis fosi liwa. Officer Trevor Ramos, David Lamb, Mori Fasavalu, ki foi o ele au. Eu não, na Itamarina, lá tu, o Manuia, foi na Inafa, não. E a mama seto, ela tu, ou a penana, o seu flanho, foi, e a tina, ela tu, aí não tu dá uma pena. Tulunga tala, o ava noa le au mawa nga le tong fai tatou e, ia mawa e whanawa sa moa. I lalo ta talunga. Ia, ma pe nao na exposure trai. Pe fia lala wa eto neo, nanta alo, umana yuswa ye to atolu. Ile, ile, au. Mantua e ma isi au ni ia o miyoko fai langi. Na amata tu nel talo. O tuna tu tama na amata tu sa moa talo. Ia sunga fo ile kapteni ya Leo McFarlane. Ah. Ia, ifa pe na fo yo na sa amate neo lo tali Britannia. Pe o naiswa teta inga na... Ongal wenga la kapisa moro fu mai ala la kapi ye ma fa pena ona fa wa ona wenga ye fa wa la nga fu ele mato application we for ele la kapi ala la ye fa pena ona fa wa ona wenga lo fa no timine ele se ta una tuwa e tu sa fu ela il numero tu pu timine yo lo ya ya no mato te fa ta no ai mato fa la pul ma te positive fo i sa su ta ya mi sa su ta ni sa su ta ya ya apena ona ma tu so ala pole ma ma me ilu ma la kapi la nga o le tatu fuzu a our fight is not within Samoa our fight is outside of Samoa our fight is to be fight at that table at the World Rugby Council o ina ne fa o ma yetu la fo no la lang ma o lo fa pena on fi na o ma yetu no o to mi fi na o ma ya ni ya no ma ele nga te ya no ya tu la fo de le pi ti me tu pi e fa pena ona fa de tatu la kapi o me mo ya ya Ele o te lava tu pe ya mai lewa rapi fa na te la hola kapi. Ele o te lava tu pe e te le me mo miti e fatin. E hau ti uti se le nga rafta ya o le ahe tangi e lima ya e la kapi ya tu no umfa nga solo temne e pe fo ila ta longa yo fo ya NPC. O lo o ave ele so swan ya la kapi sa mo. E a ele te lava. O lo o tangi la fo ina pres tenne ma ila tu o ton fa ya mai ya ya no u ya awa no u manar fanga. Ya la tu tangan fo ya tu so nga tu pe. E va pena ona fa so so ni e ma ita lo e fa ita lo ngam ma fa lo le pelta so pi e pio ne.
1: O le ase au fa inga a to fa ta itai fo le le pe a fuse pakete e fa ta mo e ai de uni la kapi e sa mo se ta usang.
0: E se me tane ya i every year annually between 10 and 12 13 be annum it depends pe fia ta lo ngai ai Wa activity is about to dang up na. So only say roughly half of that money after to pena or all up na on a more my tunnel la pia la. But to before la night out sang a yai by fighting me that performance case. Yeah, you are to for you, my villa to far long long or amela avila to pay, I mean a familiar to pay. If a pena, or is it not to pay a moment? If you never I do or tattoo chessy, matatu ah. Yo na company foi na tato was a master in the sifa na company yo chichisa o le word form if after termine yo la war of my tonal feedback insurance ya ma isi foi sponsor na lo ya ya e bo ma ye si va en am si va en yo va na na na le el tumira foi na luena va pena o na fa nga yo ye telo o nga luena fa nga solo termine
1: Ma lo fa tai le o menino la lo no winga e le la lo ifo le se fulu miliona il tupe fa nga yo ye se la kapi el mesel da jo in la kapi ai alf to so nel tanto malo
0: ale sama se na mali grant ma da tu malo fa tai fo ya se na malo e na te ringa malo tu ma ya ringa ma ringa malo ultimi le sa ma ya so swan Ele kwanta masenda mai le ofiso a onga between 300 and 350 every year. E mantua fuilar fai na malo. O leo lo ia itonu le o le company lo SIFA. Samoa International Finance. Ia o le afuende so samatua la SIFA tene na mai tu ilungo tatu chesi as a commercial sponsor.
1: Yes, for
0: so,
1: marketing. So
0: e considera fuera as a expensive sponsor langa e tawa fuit molatu. O isu e teimi a mai le so swani ma tatu tourism. If I would be a beautiful Samoa, so we consider them as special sponsors. They are also part of the Olifina Malo. It's something that my first one is for Yalato, MSF for Ilan, the Tulang, the craft, the Masina Machina Malo.
1: Malo, far tight, knowing a lot, left at Wopel for so soon, and Tanto Malo, and Tanto in Lakpi. Low, Fiona, Namlo, Low Fiona, in Tetefono. Fai ana e fa manino la ia le vala le fo ile le tulanga le tanto vala le matamata alo le fain fata alo tu mo le tapena ino le tanto au lo lang ya lo no winga tolu tau sanga le stand down ai fa fa pio le ta alo i se atu nu a
0: e ta wan vana le langa le sa ngat fo no pan men
1: i
0: e tu langa lea ona e masalo langa matua lewa vai lua ina neile lewa ele minisio sports e fai nga marofu lewa el temi nei ah lua lesa sa mo fai le fionga le dipane mia ele imisi asif so suane tu inatu le la sa upe la ngua tu ele minista se ya lofo se waifu langa olea e ili wa ele malo le sa talia o maa tal sanga sa tu inatu e fai so suane mayai Kasa vai ele la loya na usou tia aqui foi e a pia nela capisamo. Lu o lo fale sa nga tai de plantle sa tu na mai to na malu. E mai fasta e foi la o le usou not pan mi o le ai mo mal so so anima talia. E si va vai la le sa to ta sa na el minista si va vai po fetto no na to ai. E a tu me tio mo mai ai to mo ma tu pe na a. Lu o lo fa lu o lo lima na ele o mai se so so ne malu. E a e fasta e foi pa pa pia e fa o na mo be se den. E hapena na nga ia ia ia nga rui ngare ala ka pisa moa. Ia o orofisiri le sa tu na mai le e tu langa oro to ai nga rui ngare ai o matua ia o leana ia ia tu langa le matando pe fafu ima na yuso ia nisu ta matua ima sa moa maniso rato o lo hapena foyo na fa anga ule magia le il fa tau tai nga ala ka pi o le mato utara si o mai o mai tatu uo tu tonu e fai tonu ala ka pia sa moa Matu ele tu pon men ne en tu pon men ne na wa wa wa ya wa ma tele do ole sama to lu ti me fa ta si mai se wori ah e te wa ya tu wo tu ma fo like tu ye lo nis o to no ya ole rapi circle a samo a se fi alo fangi ma ta to yo ho ta ma ta alo ma to ye e running out ye but unfortunately he has come to that situation now with by ah ole ton fo fo ya to we ole ta no el fa si si yo le man ma no ngale na ona o manino fo ile tala le la rapia lo langi po le world rugby they will never ever entertain another rugby union body if I recognize o le pa wale tino recognize la tu o la rapia sa mo ya ma tu la ya si o mai tonu ie ta tinu ti mel la rapia sa mo i ta tu es ya in futua i tu langa ya ma es ta tu manatu ya ai fa sanga mel la rapia lo langi fa le wa ngal ta tu wa membership ya something that we've been working so hard for over 100 years ah le wata to wo fuma wo lunga ta to to langa le ye ya na mai mau na ya le te mi ta to te la kapia ele mo fanya to yin ta to ta longa sanction mo ye le la kapia la lang la wo to police ya to no if no to ta wo te le o fa ta ta no o le sa le van to and fix o to langa fo ina ya ile le so ta in al malo ma ta wo ya ma fo il malo fo ina la kapia le na ta wo ya le la to clash na na ya ya le sa pa na fix Oro tupu ya papone kini temi nei, same problem. Ah. Ele fwe sa uta, ua le laka pi ya Asia le yei, o le Asia rapi, te pe ya Oceania rapi. Oceania rapi le yei, fiti. Sa amoa tonga, ma tunu o ma Pasifika, ah, le yei papone kini ma Vanuatu, ma Somona. Ai yei tunu ma Australia, ma Sida. So, Asia rapi was banned. Left off ha en el fono, len fai taroa nei. Ona ole misa sa fai fo ya, Or if it's in Japan, ma awa Dubai, ma Emirates, na the Emirates. E la sa fefe studia, e la to ma fefe sa. E we lan tu mau me pasipa awi, a sa pani le Asia Rapi. Sa ka pia, oi, if I to ma ta upuna, oi, langai, ole mea e silio na manu, e la ka pia le lan. Ole ta uvalea ole la kunoa. A ta uvalea ole la tunoa. E pefo e la fa penal tu langa lea ta tu te manu, ya ima ta uta ule mau wa ye lai tu. E ta ti, e ta tu ese sem. Ole ala nga tau te pisa pisa ia e umai fo ai panda tu. Ole au fa mai le wo rapi. E tasi ale pori recognize o laka pisa mo. Ya matopu ila. O mai, ole ala tu nefai. Alu tonu fa mai ia. O esi o to mai matu. Alanga ya tau o matu. Na fili fili ia ilalo o le tula fono. O ia timi nei. So, papu ila o tangata ia te tau wana wa emele o rapi. E te tau wana fa alongia ma ave ia ile. Le fatu tuanga e tangata sa sau lalo ma fidi a melalo le o le tulahono. Ya, ava peo lo, ya, ya, no matua e o le telefo, le pore temi e foto vinga. Lefto ata etasi ya, every 4 years, ha penao na rotate, na sui. Before that, tuanga ya tuli epa. You can only be in the board for 8 years. Lefo umana na valito sa. Le ala ua, ele ma fainga tue apala, ele ma tue fa awang. Le ala ua use e tuai, Ia papea e o le, e fai feeling another 4 years wa pena, fwe wana sui ele membership, o presidente o unine. E papea o roi ana atou, le mausi anga e fai tulanga na, a le pauli me e vai mele wa rapi. ia tape nā na tātou wawa, ai mātou tūtu la fono, wai na whaia, na whaia laka pia Samoa, whaia presteno laka pia Samoa, male laka pia laulang. Ai, ai foi lana suinga tue tū tonu whawai. Ia pe nā tue whaata noa laka pia laulang, ma whaata noa laka pia Samoa, ina ia mā lia i vāyangaina.
1: Nā lo, whaftai, lela ua manino lei vāenga ia, e leo iai lava sesi uni la kapi, o tueta pena ina, e tueta lia ina le wea wakwi, ia po laulau a fono, pulea la kapi lau lang. Lelei, o haa maili tāpe nangal tātou au laka tātou manu Samoa, a o lolo mai ia leo po lau lang i tausang fau, msalo lea titilo se meo se fulu fā, maasina se fulu ono, maasina tāpe nangal nei, O ye se fuanga la u fionga te fono ya mastato au fo fu fu e ba final la to so final li pol lang to sang fu
0: O le mele tu pu a every round every four year round Tell me if I qualification round et le na le va nota mata allo ma ma le va no fu na e ba va e pu le na to bring up new crops new players yeah ma va va I fu na ya la to ya O nā kelo te mi e pio na whai atu, o le prea rin pata ia isi tamata alo rato ko plaki.
1: Ni.
0: E te lelang ta o fiofi a e karapu rato tamata alo, ia oane ia ini e manu anga mea pena, ai tam whai ai wha o ngā mola atu kalap. But as we get close to the Rugby World Cup, like we are now, we have 1 week year away. O le tele o tamata alo wa vila po mai a mai e fia to tua da to man Samoa.
1: Mane.
0: O tu lang fu e ir feeling on au. Ya yeah, arifa mai isi temi e in wa wet komit fatu no le ai or feeling all over au ye tu la vai il puriano or ye fo ya un ma le selection panel e fo ya pa war ma tu ta la pick the best team that will win Samoa el temi ya ni lo fa fetta yo lo ye o le wo il au no ma si nei di euro po temi ni e telefona wa Samoa lo ta ali forani Britania Australia ni sino o le wo au wa ye ye ma na yusho fo mai Samoa ni E fi fo rana wa ya tia se fi ano e le pewa o to pick up fo ya ta to ta no mpe ne ma to fo le last rugby world cup in fight foran o ta to fa ta mala na ta to le malo ya japan ma argentina ma ta lunga me ma ene langi so we had the best team la when el team na na el team na wa mai e to no ta ma ta lo that show fo le or o ye ya ta to le potential to top all the best team in the world so le fa pena pero se fu pero se ta specia On a mission in the two language quality of Tatuao. We are struggling because we're not playing every day. And it was a lot of time to tell me. And power team to fantasy for a week or two. Yeah, little failure warm up game. Next week, we put him on the test. So, no, in the Fiona, for a few say, you need to language. Woman Fata, Otto Pokalame, Talunga, you'll find a Europa. Ah, they fight in South America. Ah, the Chile, my Uruguay. Leo la ta alo, yo ta longa ya tolu. Na ya fai vas fo. November window, voy fui ta longa o fatulanga. Ah, next year 2027, etere ta longa ya lo o fatulanga. Ya ima ta longa manisio o tier one nations. But there will be games building up to the Rugby World Cup. Mo oman fa ta oto mai ta tu ta longa ili la kapi ala lang, ili World Cup. Le ta ta alo ima al Amerika, ta ta alo ma foran, ma Japan, ta ta alo ma foran. Ah, On a fait mes mots fatu. On a na les affaires le fond on les fait nei itono odapi. Les a ouai. On fatu langa on peut calmer Australia. Ina ia va va ai ai. Mais c'est fou tato on Pacifica. Et il est tato chute. On tato on parle de hosting on. Ah, cause it is an Oceania hosting Rugby World Cup.
1: Yeah.
0: I see that. Dans le Euro fai on tato lo fanu. So Samoa, Tonga, Fiji, New Zealand, and Australia are seen as the hosting of the next Rugby World Cup in Australia. Mantua o mane la kapi le lu olu fitu. Eso so o mane la kapi le atamaita. Lu olu vab. So le tele na host e tatou i vanga i mole o le angai yunga. Ia ae o le tatou te patawa te me ne man tatou ngalu nga. Ngalu lue i le leo na te pena tatou au. A wa australia lu olu fitu. On me fwe nga le nau nau wa ya fwe i na yuso i olu matou tatanu al te me Se eu mai ita tu fai fatasi le au mata pena le au mo o i Australia. A manuia le au tatu na. Ya e rea o anta tu kultu a dimine. O mai fatasi e fusi fao le malo ma tatu ngalue. O le tatu ngalue ngai fatasi.
1: Malo, fatai, manino leia sa unanga la ufionga ia ma taupu. mal fa fol tato tunu tato se mai em ta bu foi lof siling ya i se fezo so nel tanto malo ya a me fa le ton wa yo tanto mo na pacifica la se tra ye la vionga e mal la pisa mo le va
0: on man pacifica va ye na fausia ina ya a ver le pas foi nga ye ton on fix
1: mm
0: termina ma te tanu nga me ne sa ma tu ye foi ton sa ye le tu pesa tu e mai ya sa mo developa ya le the academy my high performance Samoa. Yes, I have been now on a fat mamulwa to a matai the Buana Pacifica. Allocations here Samoa Matonga. That's why Tonga and Samoa were always part of the franchise and if I don't know TA have been now for a matto matte too. Lango in Ale fit my tattoo the tattoo out. If I stay for a little masi out of Europa to a fitu peto tamar one an or yet tun. Very unfortunate. Very sad to see that. Now, my two boy, two pair, they all allocate to a portion of my assa, Momotong. I let the tail I run, I franchise. It's very expensive to run. Tomotale, le fatale, or vanale. After for your sponsors, I have been now on a carina, le Mona Pacific. We are terminate on my work. We are only on finding after tea sponsor to Lango yet. We are on a wing and I at a tola. It's also a an unfortunate situation for us. In the on our left side, the only side we are facing my pathway is not to under 20, not to senior team. Yeah, or if we see our one, I don't know, Ale, I tell you, in the field, that to come to our franchise lab, if we see the Hurricanes, Chiefs, what's going to happen now? Yeah, so Ponga for ya, and they meet you for ya, you have positions for outside players.
1: Yes.
0: They have been totally allowed. Yeah, you know, Pawala Mele after that too. But don't find out your Tereta to Tamata Alita Alitono, Liki there for Rand Britannia. A pure Nani all at the end like a pin. My exposure, if we like to eat on a tail. And then not tail there. If I'm all a seal to local competition, yeah, yeah, pins fan out some more, look out like a pizza more. If we're not fit to your feet here. Yeah, Mamma Penana Morton Calate, it out like a pia yet no more.
1: Famata ele se tai me taun til tilu tato e mai stato au ta alo ta longa ia New Zealand.
0: Ia o le mitire na e mana ia e mitire na ai le fingo fifo. E paone mene ele me me fwena ene le ia ia le sinau vai enga o ba tu fatato e fatano ene le poso le ave ia stadia amanuia mai. O lo ie le vanno e ave le tato au e second team ia po Samoa e tour around Australia. E competition ya the pumpies, man the Queensland Red, ma ah my lato. Ia pon New Zealand po ya. E me faya na fa atino le tupe lea so swani. Pera NPC le fal temine. Al mai ya. Piki gato a se tatu au le lei. E na one ta alo na pe afi tol supe fast tam ta alo. Pa pe na una expose te. E se incentive. Yo e mai atino fo yo e tongi tu lang
1: apena.
0: Everything's got to do with money. E da wana e se tupe fatino le wai. Tongi pa asesi accommodation. Altasi na miti o loo yei titonu ole, ole vei moana proposo ole o loo fatetani, e maa loo ausitalia, pe atalia mai. O pape leo na nga yei nga lue nga ta lakpisamo.
1: Manuga loo te yei tonu ala vahanga na ala vei moana proposo, lo na winga ele o yei tonu sa tupi, te se ifa manino ala ale saonga ole, ole proposo lea, ye po ole, ole ngal mele sa yei nisio fa mtalanga. Mai loo yei le lima sifur miliona ya mayangat malo, leila fa manino ala uvionga po le fea tonu ta o toile amatau.
0: E na watu fatasi komiti ne e fausia e proposo lea. Sa yei Samoa tonga mfiti. Sa yei suri e World Rugby, sa yei suri e Rugby Australia, sa yei suri e Oceania. O aula lesa ye tonu komiti lea, lesa fati noare fangal tasanga nei ma batle tonu ma naonga Samoa, a maima naonga fit, tonga, a pe na fose tupe ave e fausia ele de Oceania. Ma elon chusin poso, va pe alua, ina ave le fase ni mele malo langol, e ave le malo Australia, e fase ni mele malo lela sa usa o maolo poso ma watu le, e malo na temi o yere e fiunga sa fapitu. Ia e peita ire i sengel timilea ona saha pesi vava ia ima vava i punga ia vava i umai i vava i ngai toleare le winga which is true which is alright ia e tula ime la le fionga le palmiero il timine ele i fa pena se mier poso de ase o fo ia ima avi el poso mfa mamma ia ia fa fta yo lena wo mai ona sen ale update ala wala fionga Olea o fatetani se fa un hermano Australia. Petu puto sana y petu puto sana fo. It's just a proposal figure. I have it yet.
1: Just an estimate.
0: If we pay Talia, but two hours a proposal, so it's a figure that we're proposing if they can accept. Atalia for Futai, Ariai. Yeah, but lawyer, only Malo Australia, fair study of men. If I stay for Lava Ole, or also tight for Manta to Pan, Yamanta to Malo, if I pay Nala or not, fat in time. Ole Asiman, my Yawa, one fat too long, yeah, Mosa, more tongue of it.
1: Hello, yea, less a money, no pay for my two mine lie, Australia, Savanga, two pay Fayanisi, a well of Lily.
0: O levo volata mine la lei por la lang Australia. Ya wa o ipen fitie. Eta o leia ya Australia o at sa mo anto ngam fiti i Australia. Ya tu la volava ta penato. Ile e fa ngam la fotupe. E fa penao na atu e tau tua ma malango lango le le hosting on tatu i por la lang. Tena tai ma lo Australia. O le vinga la tana. Ele ya i se tupe o ya. Ele o ya i fo i le o manine fo ipen fitie se tupe e o no fa ma bulu ma Australia. One thing for sure, I will have a proposal to you. But the people who have a phone on the committee, it will have to know, this is our one I know first. Oh, no, no, me and my Australia, I know so soon, yeah. And if I don't tell you, the proposal is fantastic, my long language is trying to know.
1: Malo fa tai ya wa manino umal telum ta upu ma na ma to tu fisili ya manu mi fo de fa un fa fongal ta to tu o lo lalam papa au ya te ro ya ye se si va en afia ta no ye la u fongal te telefono ya ma fa mai al ta fa ta no ngal ngal fa lol
0: after se yuli la ya le le ngal la o ye ya cha u na o o le ngal fo na pe no mai mo tel de na u O leva na mana na o mai ya ofisa fasa la u tu e va tsita la la kapisa mo e si sa ma tu no fo no fo la ma ma tu ma te tu o ne o le ma tu wa te tu nga e ta u wale swa la puli fo la mi alem ta o polo tu pu ne ya la nga o te le fo i le ta la wa sa la la ufa u a fe yo la kapisa mo o te le ta la sa la ufa fo se o la uli la le ai kupe u ma va kuwa ma le loko kwa Ya on monia ya on na tamari umolo foya auto no samone ele ngata ila kapite tas a franchise status a feeling president ma su president ma la to umai i tu ma lo tas lo ye au lo to sin yo timine yo ma to umale na ya tate musula i tu la alta wa le ang pa mai wa feel la kapite ya o le la wa fa wa u to tua pa pa na no fa wa u sa di no o se le ni to fa ye la kapite O lo mismo fue la na o le nga nga nipo y a mare niva yas. Y fa pe na o na mato a vatu le information sa. Mai le mato itu. Na ia o le mea moni lawa a mara malama sta upo. Y fa pe na fue na toa. Ah. Y fa pe na fue la se nga nga ya mato. E leo yese nga nga fa teo matao. Le yese nga nga fa pe ya fa le anga zis. A ia manino fa fong anga le tatu watu nu. Lango le laka pie pe le tangata sa moa. We know that. Or like a pee for the matto for the tour. And they say matto and hang a matto to the tour in the Falian and like a pee.
1: Nanina. Mali.
0: Or fear the foot of Sanga or matto to the tour like a pee. Or of a tin or ever turn to a puno.
1: Mali.
0: Or Matilo Foy. And or Uma matto take me. Or my is a file like a pee. I'll take me nay or a pair my OSM like a pee. Well, I'm like a pee. Yeah. Or my manual na. Ah. You'll lay a level of our old tour. Olo matu tafa yo no tulanga tulanga fono matulanga o yei fa fa la kapisa mo ya ale a la va tulanga ito fina mo fa pena ma tali ale ole winga nei fa tanonga ya fa pena ona outlet information people need to hear our story of what actually happening langa is it tanga ye wa mo fe avi ai i tulanga i to tu al matu mana i so fo matu fa sanga ya pa me se fo na i so to fa mai matu tanonga ya fa le la kapi ole au nga ya ele lele la kapi sa mo apena fue la sea lo le le tan no ni bo fa tai lo suma mali mal PMN 531 no le ama no fa so ai ai pues sa mo mo ni fa sa la yo le ama le na le ama no la voy e fi fa wa un to tu da church no le ama no fo ya y fa pena ona fa le ta tu la pi ya wa se man yo fa na o lo ta la pi de na te sa mo ni ya wa ki no fa fo sa mo ma ta po ina sa mo
1: Malo faftai ya wa suni to tini to fa fa ol favor of telinga le to to fi fatu of telinga nam na ulu ya po la ufionga foi le ta ta fo no ol tanto la capisa mo ya ol sui fo ol tanto tnu lo se e il la la wa fo no lo pule la capia la langi e fa malo atu yo mo muli atu ele nganga faftai ya malanga fa malo While memoni ya le uman wia yal tau fainga wa fai oe so fau foi ile au nanga matau tuar sunga tu le epa ya le foi sa vea ma masu yal tanto watanu ya ta amana i el tanto watanu le ngata fai yal tanto sao la kapia lon lang ya ele ma lau mou ya vanoa se e inisi tu lang vapenei o le tata i fono o le tata o la kapia sa moa ya tu avea foi masui o le laulau a fono lo pulea ia le tato a la kapia lo langi e mi se vola utelenga o le toto fui fatu ia a le sui fo i o lo avea ma fonga le tu malo ia pol sui a fai pulo le tato i tu malo fa sa lenga lume le todu fa afta yatu na fa mnoine o lo teime le nefiafi e fa manino ma e manea tu fo i la ua no fo i lo sa fio mei le fa fonga angal tato a tunu le nefiafi e ala i mata upuna lo tea mata tala noina ia o manino ia i lau sa unuanga ia mla ua nanga le fiafi mla nga fa alalo of te leatu tato por kalame na ufionga ya ma fama dia tu foi ile fianga i foi ya a sanga yane ai tai lo wal faiva i tu lang foi to fie oi il tato tu ya mai se foi lo fianga i foi fa tau taia o il tato la kapi sa mo so i fua mai manuia
0: e ha te tele fa manuia de tu la shon se u ya ma se volta po i men se tato no a se foi ya
1: so i foi ya

E ala nā le whaafunga tā po e le tātu o tunu o whaatala tala noa ngā mata ngō whie. Ma le fionga e le teitei whono le laka pi sa moa a le fionga fo'i e anamula ulu sami le ota o tō whie ina o le sui o sa moa i le nofoa lau lau a whono e whaia whai unga whai e le laka pi a le lalo langi pe o nai iai i a tō whinga i a le fwi sa whaailo le tātu ala leo nei le tō whia anua i a hai o le fionga i anamula ulu i a le tō tō o fui fatu ya awa fui fa awa wina ole tato no foa lea filfili ya mole world rugby o se tala fa solo pito a mese foi ya pila vo na fa fonga ta po ile tato tunu o tala a ave ia e fa manuia ina ai o tato loto awa le fa mausin fa mausali ina o le tato sava linga wa o le teleo le neva i tauma teleo tala fe ave ai ya mese foi tu tu singa manatu malangona fa lio le tunu ya e pona ti ai le ala o fa manuianga a le ala o manino le fa fonga le tatu tunu tala fa solo pito o se tu langa winga eselea i le luafe se fulu male vanu le sa to fia lo i ai ya le suyo sa mo ma le suyo fiti mo le te mi mua mua ya i le no foa e pa lo tai ma fai se leo i to tonu o po fai a le la kapia le lalo langi pe o no to fia i le sunga le tui la empa sa i le malie le ngoi ta si foi o tamao le tunu le sa se e me le luafe se fulu male vanu i le luafe a lua se fulma le ono lea la ua faa wa wina ya umatofia anwa ia e le fionga ya namlo ulu sami le ota faa wa wina le nofoa sa mua ile isi faa tausanga mea manino ya pe ona faa ilua le fionga le teitei fono le tatu la kapisa mua le ta otonga ya o le faa moe moe awale anga ili luma nai ya talo siya ia o lauta po inga malau ta talo tatu faa nono nga manu ya ina ia toa le faa moe moe ya wafo ili tamu fainga le tatu la kapisa moa mo se manuia au iluma o alo matamfanau o le tatu o tru o le mema nino lava ia i le tau mawhinga taitai o le atunuu pio no tau faafafonga i le neipo ya o se tau mawhinga ina ia manuia alo matamfanau o le tatu o tru iyo le foi wa manino ya wafala le faafonga le tatu o tru ta otonga pio na iai au wivi o le la kapisa moa ya faa moe moenga pei ona fa ta oto ito tono le tatu tunu mai lava le grassroots rugby mai lava yalo mtamfana ulai tise yo o lava i le tatu manu Samoa ya o se tau mafenga pito tele tau mafenga mana umia ili se leni mana umia ifo ile fesosoani ili ngata upa anga ifafo ya mise lava se o tatu malo i Samoa malo ya pale mai foi ola mufionga ili tete fono mo se foi no fo taua Samoa's current World Rugby Council representative be ona to fia ile fionga ya namla ulu pali i samileota ya ose tama fai pule foi ile itu malo a ose fai pule foi fai upu fai to tonu o upu fai ole tatu o tonu ya to wulunga dweli to tu ole tatu to o sport ele ngate leo le sapati manuia le nei fiafi le ua toe se fulu lua minute ona tale ole tula se fulu mandansi ya awa to ai tonu fuli sale sungol fa fengainga awa fa wa winda ole tatu o Paul Kalambe le neipo fa mangalo se au auna ya au aunanga le ha wa ui lau faafunga le neiva yango le fiafi matua tu lava ilau tapo inga Samoa ya ai tatu tuli luma so tatu ai tapenda ile tua se isi lau lau le leila stofi pe amatu nisui fuma leona tatu mafuta ai nunga o ngalu ngalu pe angole ya mali neipo ma ya unei totol manino ya mesefoi le totoli ile fionga ya tofi lau manuetele fasa usangwa tatu watunu

0: So no minute on tale le tura. Tasi fa talo fa tura tura. Au ma lo se fumu wil ni tsa ya o mo fono.
1: Ya. Alo fo ile. Leng mai ne lo tunga de ngaina.
0: Dai.
1: Yer me ma san. Ya. Sibi.
0: O no ya.
1: Ese fa imu mo atu la ta va ti ti de alo sum.
0: Mm.
1: Tiro.
0: Mm.
1: No fa pe a we le ke se o la nei me o ni fa re sai o ma ni o si ta ulang a sing di ta to pe mi nei fa pe a una ngata ye so yo ye su
0: mm
1: mm le
0: mm
1: si kam nga fo we boy mm nga ko fo nga o le ve son kengi Kalau si elu falong mai, ya oleh fisik di, naik saya ngoi pasir kolosi pifaf.

0: Ora bono. Bono. Ampanga lo mpe se se ka pe we cha bana we yi. A singa ma wa le kus pa yo pe pa ya ku ya oi. E dala yesu. E ya wa ka nga ka kang ku so ko singa mko e ke pa ku. Ya wa de ka ka ma le le ku. A pa yi ku pa ngo. E ka ma ri ya. A mo vi le tu ya oi ma. A ti a ve se nga i.
1: Kai, kai.
0: Tere lo prate kara ya bo ure mangua e tambria ku uso.
1: Taifo.
0: Pasta, mama, mama dia ko. Ai ku se se wo bo ku yo bo kara mi mama dia mama. Wan se fa mangalo mo.
1: Au al poli. Aku. Ki fa ngalo i meu kia aku wa du duma.
0: Ka ku sa bali luma, ka ku manga kuo, ka ku manga kuo rea vaa roka, au ko ke pai kuo.
1: E rastai. Lua se fulu minuti e cha eli chula e tasi, o lo dato yei leu tangafta lai, ma fisini mtari on tuspa ia, o le a le winga o upu mamone, le o mo mai le tusi lai mawai, o le fisini mai a malaifono, o le tusi fengi toi mawai fapunga, te ino ino ia e sau au te alofa ia ia kopo sili mai a fou o aiseana to e alu ai le mau oa oi ma le wha noa noa na fai alfringo e koe wha kafo marau sili wa mole
2: nanga e kele anga mea koe mau oa
1: Ola ukari ngā
2: Ia wala banga.
1: Pau se se fau baro si va mole.
0: Be se ang se vali e se ele mau o mai. Mai a ye su mole.
1: Ma fa no no. Ah. Ma le fi fi. Fa no no.
0: Ia mau o. Ia nga po mang ia kari.
1: Ia. Ia na mani.
0: Wa sili le ro for ma wo ya un coupe aire ro fa ya
1: e ro fa ya e tu a
0: yo avo ma ai ta de ma fa
1: de ma stai dai vo
0: ma ora cha sili de
1: ta no ma da no ma
0: oh oh ile ko fa la
1: oh ile tu fa la o avo ma jas ru oh ile tu fa la o

0: tono mai
1: folk ngai wa dia kali mai la usi to mai sa okak ben hao
0: i yuri si aho fau
1: ruya wa wa kali ngani ma mone o ori ki apo
0: ma ngi ro kali ngai ma ngi ro kali pa
1: porque mongi po Ara wan kan ya ku gua ai en tal yo sik.
0: Mai man, mai man ero ta di wa a ku wa ko lo loko o nga pero le. Ko ku far li ngala inga sa mo i le ku nga.
1: Oi, oh, oh, ya, oh, ya, ya ka ki ara le mo hala nga.

0: Abasta.
1: Oh.
0: Tava ora kalopsi.
1: Oi, oh, se se ve kula no kali wale ngali li vidi bisi se. Kalopsi.
0: Ya.
1: O falao a ia falao a io io ne ku.
0: Ya, olera, alara la bakura la kali, ore bakura kali fetala ngale tu un fe ya musi.
1: Oi, esa no.
0: O que foi o en marco falao? Dara o mose le ku fala. Dara o mose le ku fala.
1: Okay, ya. Ya. Mayala mayalo. Mayalo. Mayalo si mayalo kali ngai.
0: Le mo va ni le ngai kali ya. Le tu. Ya mose, ya lu ya fala o que foi o en marco fala. Ya lo ngala o le pulea la mo le tu o le pulea la la ya i foi la. La o kali ya pa mo le pa o se.
1: Le yo ngai ngai sa ora we kali lo fisi di wa ngai ngai ngai su su ngai ke bo ba la we ngai ilo fa ma ngi ngai lo ko kali mara e forno fisi mara e forno ke ne se lu ongo a mara forno
2: pai te mai
1: ne se u so yo

0: e ti ui to e sfuru mal tasi minute o na ta leo lua soli la akari e lua ali ai nga ka ko ali leo o va ver kai mi au ku ai ko go mai ale la war Alo, lola ma.
1: Oh,
0: my God.
2: Ele o kushir uspa iya. Ai e kushti kushti e saat kabur uspa iya. O kushti la iya e su e su e kape ya o kapa hoiste awam. Ira loin. O sakko in vesti la e e kosa hoiste awam. E su e su e la e kushti iya. Ai ele o kushir uspa iya or kushti. Or vesti iya. O feo ye sa kauro ye su, o feo ye sa kauro ye su, da ga sa sa kauro. Il kai mi ye. O feo ye sa kauro, a ye su o pa o ka. O no, o feo ur kai mi ye.
0: Papa, mata su, ile sili fa am ta ufi sili, oi. Sili fa tau tusi a re sunga ya sam. Fea o ye sa tauro o ye su, e ta bi ye. I have seen
3: it.
0: Era ese me que sube ahí fuera o fa fiorquía, o sea, me fa me el cario de
3: oficina.
0: Ko pa wa no sili ko o i mar sili ale wa ile ye po fen le ngu uru ku si ye ye pe ke lu a ye ola ka li sili ye ola ka li sili ye ola ka li Ia mangia ro kalifa la kalifa ko fa mangingo la ro so ia ia kalia
2: Mangia tan e mangia tan ye ti ta ye e ni ku su ro ku e ku si a o ku si er ka la e wi ga ni sa ko go ni Efa o e o kuske fa ga ya o fa hoye an. Yo lo sin de lo e ta ko de.
1: Ah, te ni ken an.